Thank karno lairoyen babalang lontaras o iyagen toyoya medio alai joye thank karne yesh messia nangkan.

0: ana ba ne girman ne mun rubiyan ni ene ne ni wargi yen lo iwo der mo na ro ba ne girman ne mun rubiyan ya mu ne ti dai na amure ne gin jar sin jan ro nyara na na jara ande na ro nya ne jama yi mi ama mo na ire na la yanda na ya se ba de yang ko bandu gol ene bi de ter ga le ni dan ro nyo amu ma yelo na re ri geri wale ene me nya ne si ayo en suma de dai yang ko bandu gol me ri nya mali ti gara ende le si dai ele se dai yang ko le ga gara na ga wuju na ge jara sa wu yebariya je gara de febro rar mo gidi e gara ge yeler ni non si ado yo dala debro na ge jaga do gidi ina bena ga yana sha mere lo na ge yo ga ira bo ni da yare na ma de le yang ko ba amma ge gara mara ge yo ga ira dara yo mi gara mara ge yo bar bar lang na si dai be ne bar bar le mo ngu sar gol ore ra ngola ga mai ma wolle ore ra na garra e ore ra ma yo le lengu ajo ngolle e gara ge du suri o lo bi la ma sa el kolla ge ye ngolo ji la ko pare bi na ga ri ngole na go ge na sa ra yo lai ari ngole ga ja do ri ne wedi na se dai na ge nya ngole se nya na go ge ra bi ra di o do na le ajo al ma yo la ra be li be le ri go ra sa ra ma ne ge be ra ro ni nya ndam ama ma ye ye ngole ra ra na sa ri o mo ne ngor ya jo ore ra re ni ge ge ri sho na da sa ri o mo na ge ngir ni ge dire nga nga na ge sumi ga ra ndo ga na ge ru mi sai ri be a go ro ore na nga na yo le lo ru nya na le ga ra ni suma ni ge yo la ra si yo ge ne ge ro ngole la ba yan ina sa ga ma ngole se de yo le lo ne ge ro ma ra ma na na ge shu yeje ngora mara na gidu bore ngole lele ne ne riedu bore ngole ne goja mu siri ayira ra ngole re na bo gna bar beri du bore re ni le ni nyoro si hiro bore na ide mai ti le bi na nale amma ma na ide ni ri le na ra i salatini salatini ti gra ni ro de ngiro mi sima ana ro ndu le ya ni ne bi ya sere na ga je ye ra ye ne ni la bar ngole ti da yango ba ndu na ga je ye ri je hera na ni go nyoga ara mari ngishu le ri na bi hera ni goja mu go mara na ni na ra sai najo engilo na isala sini gemer adebro maga nanu de ne de mayu o do na gendo do bango la gerini nyo na le wor ngoro wa gne mi la ba ngi yo golle sida yo ko bando gol meria nya mali ki gra ma ge yo ga ende le sidan le sida yo ngol la bar bara e man na ay jabala na do yila la la ma mu ge ga ge we lo na do meria nga ga jado sida yo ko bando gol meria nya mali gra ma ge ngara ende le ana bo suuli na ra bo loni ado da la ga de i wor ni nyo golle ege yu do nenye ya moyere le wonya ma ka dala jama na ngere disirgas na jumai na hamira na dala ji yeri mo la ga na ru sugogi ko ge do ri ya yeri be sai na ba mari elle ga go sai na ra mara re sida yere nyo ko bandu ko leda bara ga ru sugogi na ranga ra ina na sugu na la ri sai sida yere nyo ko ba meria nya mali ti jara na ye le sida elle yo re na nyen dia shara nyen no sha go do ga ina no sha ge elle ra ga ni jo do le do ra ro yi me dogo na malanga ga ne na yo da da jobi ra ne da bo ni mara ne da ngara na ine na do na isi dai na yo ngo rugul me ria nyamali ene ri dira ga ende me isi dai ga na no da ba ga ra ri na ile mu leni ga do mama ba sare lor ngosu
1: mama ba swa e ti lor ngosu ka ja max ne ginjo
2: ai ro bru le ngara ti le murugwa pongezi sana mama ba so ko to ga lor ngosu very nice ngara ga lor ti le murugwa e ro limu a joge golle siay you know like that ni limu a joge ruga ke ye de siay ada istu ko sa kabisa migere nyamali ti atu ka ke jama ya na fema mama ba so ti atu ra ti le murugwa very very very wonderful maisha wa maxinara 83%
1: 83% ashaling jo yogara tuti le murugwa kanyo na lutu ga ta murugwa poken na bana enigeta niki tena kenye murugwa niti
2: Orachoti lemurwa.
1: Orachoti lemurwa.
3: Sebelum walau dengan lang lemah yang tem international di dalam cerita orachoti lemurwa. Ikan nama orang lagi kita saudara. Tolpu semuru walau dengan lang lemah yang tem. Walau dengan lang kerabu sebagai negara mina sebagai sebagai negara tolpu semuru negara kedua seri negara negara dua. Ikan yang nanti berapa lagi? Ha, itu lagi yang kemudian kau walau dengan lang. Nadi ada dua rada, homera bayar juga nasa, nadi ni malam lama jenis pun. Orang malam dikira nadi ada di tengah apa pun ada lagi juga. Nadi juga tengah hodo, oh macam tu ni sorbar barani. Nadi jalan ni malam tu, entah nadi ada siri ni, hampir bawa dia, siapa tengah ni yang kebun ni. Nadi jalan ni malam lama jenis pun. Yang kalau nadi ada cuma yang kalau osokan ni lalu jalan tu semaru, dalam nadi juga orang buat apa pun nak gerak buat apa pun juga osokan ni. Nadi jalan ni malam lama jenis pun. Mari dengan nadi nak hodo biasa lah, begini jono, jono nadi jalan ni malam. Awal nanti ayer buah kalau lala ramah tak degar, juga tak boleh jawab awal ni. Amoi kita dia ayer ni, kunci ayer ni injek semula ni, mana boleh injek semula ni? Tapi kita guna ni macam. Awal nanti ayer ni kalau lor besar ini negara ambil kunci injek, tapi kita mana? Amera boleh injek kita kita mana? Tapi kita guna ni macam. Nasib dia kita biasa lah, ini malang. Hari ni nasib nasib suruh ni kita biasa lah, orang mukontani.
2: Peter Sadera tilora chuchili murugwa olenga pe pongezi sana maxi nara 80%
1: shuling Peter Sadera tangara kalora chuchili murugwa lincho yoko ratioti omoro kabisa cho yoko ratioti lemurugwa
2: oratioti lemurugwa
4: kaseba ajo oratioti lemurugwa kiyaki muse sitaro temurugwa olomayana atuwa wode lorgoyan sidai yankom kiro dumunye sidai kiawang yankom radia keji roshi yankolona nyakangeta ngoltongani nela kwa sabai yanchan katokul ikuwa keji kindegia rumenchan nya kwa dola jore ninye siya yompare iti kwanza neisho nye meokore radia lo ewele sana rabe wuya jokikasi mpare iti merumirpara kurpaya tankara ki irudu ngangkolong ite singa nako pake ye neata kolega ole paaya atua maendeleo nera kwege kabisa irubare barani kake uduo nisho redai oloreto ni lora kibet faru tankara ki olbarbara loitoberaka ltongana leke tongo tongo rikiloriti irobera ilo barbara taadi katoko liloreto ni la president taadi kakira endelea ilo barbara nekira la joke saidia ilo paye ilo para kulina luboto lo sheleke tongo tongo kwenye mwara suku lo beretia irobera sini nyo barbara ketana iloreto ni la president faru kibet niya kukido lirakiji na shiote mkopa joke kakira ilo lea endelea aramat ilo masa itankara ki ekira sana aduroki nkari ya kina alo nere jo na aki kisho ustima nene uo aerobe school oronge ni primary school neke dola joke kera ina luborolo show arum edeto za tankara ke lo hariko ni lenko bis korais pori vee kingwa lelo oro barbara lulutu olo mayana ene mpango takawa alutu adiki enenge jeside kero kome lo barbara katoko na kirobe lopa kisirka li account inari kwa gavane party kwa lendutu tenebo NCA lelo goria nord michael oleseme kake miyate ntoki na repeka ilo barbara muse tuluroki yake kore na nara rabi ne uwapa enjansa kukul naru lusoye aaki lo barbara katukul ne mera o kalbat ubolo atipaka kasi yoka more nkejo enele kutra kawa ne meti or kalbat kore pinto ya lugua gero enkana ji enole barsalo ne meti or kalbat no ori pija lugua langake ele kejo nasabu lesidetero nake mera la raja kake nita kwa yoka enkeji isege nkei mwapo chea maliki ma pesa uji francis mukita na ninyo bora lo kaka lelo masai na kete karasha kake mewe sininya wankatukul kaji ake yore peki kwa or barbara.
5: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: Lolo mashangwa enkorika lorgorian bila bera radia keye or bungei liki goris ambassador Julius ule sungu lilo barbara ule lo barbara ni robera keye katuko nenya kana ena angata sugar company ay robera kelo lalorongana ke la barbara niya kwa isi desi ninyo lo barbara meyata kulekai ora barbara le ra enkeo lori no barbara lolo tu mararianta eloru kawa yengos nanyo kyo lopeke dongo oimewa jingo wa loka lorgorian nipante lo loka lelo gori ya nalo migori nelo kiancha nelo matura kiji narisha na choto airo hono lo barabara katoko negele ino waka isiligir maase peki bulu yoka ajo kekera kaira abu nwa peki airo besu lo barabara negele la airo pimiro ya nake ananka kenyana lapa itina na larini lo barabara meara radi urike ule mi pimiro nmashi nini uduka ke meara na entoki na edesha ta katoko ne meara mbaya na idepa rata itankara ke siyai lo barabara enyaga siyake orais William Ruto ayemake lo barabara tenkulte toonkolo nginaru lo feje nejo kebe ke lo barabara lami de lo rute la ibangaki anda ala putanki nelo radia ke yala ibangaki emurwa dikis nenyaga ke opa orais opa lo shomore rukor ayemake siyai lo barabara nekido la jo mera enarero katokol manne shoge mera erero katokol nekido duara nkarake siyai lo barabara oro loka le lorgoria natuwa oro loka lorgoria nae aichafu kabisa amore ni nyebe jengora olale le togo nyumishu nyebe jina ni nyoshe beke rai izumtaka po wakili lorgorian nidola joke nya malta na arene weji angkai na ore pili ayembo ndadi mku mishin na nejeri waldoka le lorgorian mera ni nye county government ya naro ndonga na yoyote lorgera asusavi meri ni nya mera ngasa mdolo nyintinka lorua manana gara oro lorgora kake nya akalam ore beje nga waldoka lo mesho rento monoke lopa lo shet na county government ya naro edo kwaya na ita kusini ni uleng amune kwa kili nyanya loru mwita ilmaisuri ni fukaduni tadi ya kijiri kararande kwa ujia kankare na nangare nijiru manta sinina inyalate kebira akiti ni wejini ya kuchafu lodoka katukuli uli gaya atuwa sivizali level 4 nazi atuwa luka lelugoria na jinyayo haifide ina sivizali katukuli rilichi yei niri machini niki dolta rajo kiri duburo ina sivizali kekira aramari ntongana rinkuiru inawan katukuli na lelo omon ingili ankarashe olomon lo ingwa ya namuruwa origin namuruwa lo majiana atuwa wawo de lorgorian inda ibo jiji aje mose siparo odone lo irose nye siyasa doko ya amo mero leme jiro sogoro la yo omelo amo vila ala inenchope ori vile ngoro lo ika lemi siya na ikumo gila kesha lo kira aadu mwenye katoko lkake neki jogite inya siyasa osuruwa ninyo nawang ninyo neme jiyo moro inda ibo jiji aje mose siparo ke muruwa olo majiana wawo de lorgorian na ate tenako orkarian
1: Mose Siparo ndo limu ajure sichai ni nye waltaka walchafu erbaribana torok nejo na hesabu ko lengtara tena lu erol guria na sholing kaja max ninjo ole siparo
2: ino so do ole siparo na jure le muruga kabisa pongezi sana ole siparo ga shore ole siparo max ina ra 83%
1: kabisa

0: Ekeji Jacqueline Sakaya telo singolo janka yeru konani yanki sudoro zaida bayo na sayanka kenya tiatu yanka kenya mayen e grand lea World Cup nore grand lea World Cup tanakata mechi na raip o mechi yungon kenya e na play dip na kiguran na life nyanta rinto mono na udo e lapa liobishana idhiru wapanta rinto mono bo o lapa lile ne grand lea tena reshata iti hapa mkwamina rato mono kloro kake shomara dungumbo ngangiti woy enyoga ore nye pebo Senegal ara goro len pere bi lo shole sana gala meto nyua ne ngoro to ngana ba o yare mapema ine bu ya ngoro njalda kan le mushu ni do ni abai sho penalty extra time le kemole ore kuna start spoken na itu me mu K24 live stats kya K24 TV K24 plus o K24 digital dunia kyo grao tuko grao na K24 live stats kigranga mara tu lo muro yito 40 to 40 yo yokora tuti le muro no kakitino shega ko mona mita gre gre sho yira kake nyano longe du tata ndugu yangu ulushole South Africa
1: South Africa
0: ndio la jiti walunga nushi lela kajo kiki yako kenya kichwareza ulono jo Julius Sello Malema na ima koshi Malema nejo what is South Africa neme eji United States of Africa buwe meraa ni nye headquarters
1: meraa
0: nye more developed yi super power tata nye tiyadu mkakoro kaloro Irigure South Africa. No lo sholo kloro kana kuliwa.
1: Na bongwa bi Africa.
0: Exactly.
1: Na nyanyongoli. Africa.
0: Negro shinya male mai pusha jo. Ke you know kwa bi Africa. Mbingi ndo kyapaka kino tariffs.
1: Yes.
0: Kuna nikije yule pa inas biashara to lo sholo Tanzania.
1: Ni la ke ne ni mero le Kenya. Atende ro le Kenya hero li bora yi mero le Africa.
0: Bora yi la Africa?
1: Yes.
0: Mbanga ta Durban. Mhm. O Nairobi no sa breakfast. Mhm. Mbanga shomo akrata gana Baidi ntuki ni kinkaja Ni asibi ya shari na mu Mkwa pyoro kaloroko Ito ni mu?
1: Yes
0: Kake Yolo kini South African ntuki nabu Yolo ajuki kata anadobyo nchi independence Mu 1994
1: Leto aga banga lasho
0: mbaya Leto aga ye
1: Leto ni njiru bubia
0: Leto ndo nyore tena kata minority Amultu kana kwa hibora tarako te kake Nchi yu control uchumi ulo shule South Africa
1: Yolo marubi kwa tina murugu oling Era yolo kana kuji
0: Afrikaans
1: mo era marambili era Afrikaans ulo ji Afrikaans na lo yundi na ko baga Afrika tini na gera randa biani ola Afrika ni lelo na kia serga sim poke lelo e jut ni nyene bu age dir bare bare ni sin ja orisho
0: ha na ko lega to na poke
1: ya mera na dus ni je du lio pochini ti zaidi ake ti na ko lo o shio jo lo bo jo lo ga ni the bo
0: the boys
1: yani lo ba
0: ko
1: bo ndu lo ba koloni
0: e la ko koloni
1: ni jini jo ba lo itu ni akwe citizenship ni akwe na hob kake rona ke re na gidi kiburi ola shomba
0: yes
1: rona ge joki ya rengi tiwi na ijo enenye ni njo ke den kuri biashara ni na control
0: yes na malenda mo pento na ji kalaba yule na njo masa kalaba
1: ji kalaba
0: eh
1: anya ji kalaba
0: yule shira ji kalaba
1: ijo ayo ji kalaba
0: uri ena pakata to na ola shomba to South Africa na era pento na ji the Kalaba Act tena ko ya South Africa
1: yes
0: njere Wale ti yatuwa Kalaba Act hapa na hati na risharat zolo shule South Africa. Na keji.
1: Kwanja. Kajiru na nure Kalaba ni jiru nene ka Masai.
0: Tine na nare kwa Masai ni nche. Uro shi ya nure jiru Masai na nare Kalaba. Na keare na hapa the Kalaba Act.
1: Yes.
0: Te South Africa. Njere. Wale kasi longu upisini.
1: Yes.
0: Nemi yasa lukana kwa oroko.
1: Segregation by color.
0: Exactly.
1: Yani kiage legal lukana kwa rangi.
0: Exactly. Yes.
1: Kare isiri no lunga na korok.
0: Yes.
1: Nare isiri no loibor.
0: No loibor. Ore si mwijan kubis.
1: Yes.
0: No loibor no kaja.
1: Eme kada mu beji white collar jobs.
0: Yes. Na ina beji the Kalaba Act. Ore anjar masena ya onande kure Kalaba. Na yudu yudu nengiti pitina. Yudu amuke kis kegel na.
1: Kalaba ya ni mundu kina gelel.
0: Exactly.
1: Fitina. Angi borja karna. Fitina.
0: Fitina.
1: Na aga piki nungu mo fitina rana kubis.
0: Eini.
1: Ayulu fitina rana lakwa.
0: Ndeo kure na South Africa watena kata. E kato na pake ya kirudia historia kwa hono. Ni nyal dala te uwe meta al-Afrikani, le menyor al-Afrikani le nye oingu akuli kwa.
1: Enga siya tunane. Yani ya uwe irunogia pembe kwa toronori na kona galolole. No longo lirike nye yu iru iriobo yuwe na pete nailon. E nailon, nejo gini, nge mbunga rana ambe kurobe yu ni.
0: Malara. Ala kota.
1: Jona ibungi amu, kajo duwe dero na nyor. Eme kenya nyana ya uru. Ala kota kata. Sawa. Nungkuru na na nguri buku yungkuru dari nungkuru nyonya nejo nijaga ini bagi ara na buku apa orang kasih na luru nyonya itu apa sugu na aji mara cocot nejo nempaka paspor iki lagi tu nyonya mara nejo kelasra lo mimi nanda inti digi kalian nade kan ayu yuk ani aja nengolak raba yuk na kuruang
0: na mara itu na luji
1: na mara dash na mara sim fakir ngajin halo maru sih milangku
0: Amakayula dana itapat. Iti wa ike mario atejo.
1: Yes.
0: Ore wiki yare na atulu suiti.
1: Yes.
0: Ere jenga yoldo galai. Net danyin tukitin.
1: Yes.
0: Hiku nye jende yo na oshin nano.
1: Mm-hmm.
0: Obvio. Asho yep, malala.
1: Hiku lala.
0: Imagine. Nena tha entoki najo xenophobia.
1: Xenophobia.
0: Mm. Yani la Afrika niyo bala Afrika lenye.
1: Yes.
0: Uimu wa kuliko wapia. Tharu wakalu wana tolosho la South Africa. Na ane tonake graja, tonake graja, tonake graja iseko. Amele jugia, isho rito hapa notice. Ajo mpaka ntarikini to mwoni uni yake wala palile.
1: Ntarikini?
0: Hati ito. Njo mungu wapinyo.
1: Yes.
0: Grande lena wate nakata. Mbaya kengasi.
1: Mbaya.
0: Njo yoko ratuti le mruinu. Kainyo wana lezo lukate mruwa poken na banini ti.
2: Ora tioti le murua.
3: Hello Maya.
0: Ora tioti le murua.
3: Tuba.
0: Njo yoko ora tioti.
3: Ni ningi ronda iti ara twa yedwa rara ge masai pobi.
0: Ike se bazu mona yakaja de graji belekenye channel juga tiwa na de ugri ningi to yakake ke gre shugulige ayo lwa juka nyanya mali pe yeki ya kuna lukanak weria maritiatua enga kinyamaya.
4: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kishwa iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili? Please, please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
5: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.

0: olaingoni rabai yeso ngwanen kaganya kaji timothy tedikon olaingoni maria maria maisha lo monton dorobum rosomit imbiro tonduka lo tudelere lo sain county na tonduka lo sain le naro kegra na gaira nyamal mbarishe le lo duka ebele naglo elo benyi lo duka olaingoni nyita ebere na galo benyo duga hore nguyungunye erosomiri mbiro tol duga londure lere lo sain le narok egra na kare nyamalo mabiri yo ile lo duga ebere na galo benyo duga hore nguyungunye tankara ge ne na kurwe ni na ebere na ke chere ke gra na ka ya unga sarani kumok tolo benyo duga egra na kai kirgon olo benyo pesha gna kola le ne keno ibrena sinjere grana agene na birdo haira sabuna ko le riote lo dugani tar hona kor manyara wona ro mon on lengu der sira ka yog dana seneya e kee na gelo para gu ne bi na gelo e barak no tar marade pok no ngasi ha bagna kedin wona na kur weni pe mi to ki na kata en jangar e jalta na ga mali o e kulli en
1: yel tungana lol du kalon tulele to lo sayle naro tankara gi ngurwe ina je butai lo duka ne gira ira nyamalisho kya wari odama ne sulagi tol tungana ko lon dai kenye na ijor pae kwemposho e magira ji nyala ne na kurwe yol manyara le lo duka ne o monito lo pen pe wangi ne na kurwe ite sokino to te lo duka
2: no zare bare nje so no le kio kia tara ta shida na bo ta la do kalon tulele na ga o monake lo pen ngurwe yi lon tulele pe ngur walala pik beto maisha anda muginya ngosinya ba tangara biashara nye ni nguru walale lenya bi betoti inyala raro manyara lontulele ni inyala anda mera ni nyankolona na joltonga na ni kamposho nyene ja ni ka rbaile nyanak lulu ni bona na guru ya le manito ya dotu ni to ya inyala
3: kaji tani kola sulemrero chama nolo manyara na ro county e kai gra manyara ruweta na ko tangara ge sia yonguru we ni dolta jata ko moje to ale doga lontulele na e tan nyar be lon pae na nyar pae ore nga ngutu yo ngotali ni eti anyar mandasini na nyang
1: Egiluani taika mati na itasheki loduka pebu adu mwenye dua ya olmanyara le iloduka ore sininche serikali yankare naro lebu adua ya mbol manyara peba ashimo yaritin na ya olmanyara torono
3: kamati na itasheki ntulele market na adu mwenye sinja ya kishajoro olmanyara na oltoki sidai ni tusa olmanyara mulas maneo clean so ni vogin ure sinja naro county na nyenta lako vsese market ni ya kishajoro lopisa nwit ni wiki atae usafi ya kutosh ni ngurasibe mitu kiata nguru ya naijuwe na naita nyama leto wana kamu kia usinya unagure imo yanti hatu ene ledoka le ne gini kijore pokito kina mana de ledoka enkite ngengine oldia mpaka ukuna kuruwe hii ne agisha lope nye ledoka ajo ita yu na tokitin ama gira ita nyamalitonga nane kalitonga la mika tuwa mbana juna
2: kikira ajo ta atawri oldoka ne kukia oldoka usalama ne atawri anda inuene ya wirabe yoldoka ne ite riporo tuwere tuke na ripi na altonga na kuleka iji yore na nakuruwe hii kebo kawalie ne budama ne kure nyeri ya nika yanda yonu nila yorwa nija lori yoro matado nguruwe hii mike nyora
1: asira kip na bom point na mshana ama YNFM te account ya naro kaji ya ngarna Diana Seneya
0: wale ngalo mwana gulo waliri mido otondo ropu heimu hip na bom point na rana mshana ama YNFM ene bayana ge summit gari gyal chukunye hayri gyal risho lomon otondo ropu
4: lolo lomon otondo ropu tamayen FM
5: Mayan
6: igdesheni narirolo shulema etashama lenyora sambu oicha muslim baringo
7: lambaringo
6: esula tele kipya nenyora kajado nete jenga yenaro
5: ere maya
6: ashamu ye oita beke yuokine maila pate nebo
5: maya yan

0: Mayan FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Ere Mayan.
1: Kiderita nikimagemba na ibirta yokiro losho. Ibuitare o lashe lengiteng. Simel ole sendero.
2: Ole sendero. Ole sendero.
3: Ege je pasta Naomi Lekinda.
4: Yes.
3: Tine bodo ya pasta Mary Nguyoto.
4: Mm-hmm.
3: Pasta nipa kiraja?
4: Ari.
3: Mm-hmm.
4: Yes.
3: Nano kono kiraja?
4: Pukirari.
3: Ije mbae ngeju.
4: Kabisa.
3: Tanywa ya mkiyo kiraja.
4: Asimbe.
3: Kiyo kia lotu ya mbae ngeju ya mkishu ino.
4: Mm-hmm.
3: Toro marili ino.
4: Kabisa.
3: Kabisa, kabisa. Ya wami ya rawaswasi.
4: Mm-hmm.
3: Kiyo mkiyo mkiyo mkiyo mkiyo mkiyo mkiyo mkiyo mkiyo
4: mkiyo
3: mkiyo mkiyo mkiyo mkiyo mkiyo mkiyo
4: mkiyo mkiyo
3: mkiyo mkiyo mkiyo mkiyo mkiyo mkiyo mkiyo mkiyo Neme na uru, neme terre. Mungia sanga yamba ya nyo.
4: Mbae
3: nge. Nijuk, golu nanye. Anake.
4: Yes.
3: Kapisa. Maidi mengi kwa naang. Ola ini mundine weji.
4: Yes.
3: Kika na ye magia ajo.
4: Kanga iloli repita yi.
3: Kanga iloli repita.
4: Mbae natasa.
3: Narawono nungula ji Shamsa Abedi.
4: Kabisa.
3: Tina rawona jene karbarnet. Homake na taon, ine popata una. Raga jita wale no zombi. Kwa zombi. Na ndo ana ndo
4: otiaki
3: yes,
4: amuketi
3: hiji tu hapa
4: issue yes
3: yani tawo na kamera kila mtu
4: mhm mengera
3: ba ngera horeti kebi ngera ye kebi ngera ndo ngera ye ngurio ne lawo kisho
4: mhm
3: ne mera ne tarin na lawo ngera ye gon do ko radialo
4: yes
3: mhm meti do yani meti ngishi na Kenya ri ke damar ke bogi
4: yes
3: ne aso mu la dama me fu bwa je ngur wene ngara a a te wene no ro ni te gi
4: te ne wo yes
3: la ko rido
4: yes
3: ndo ndo tan dimi ti ne dia gi do
4: me wore kitri ne
3: me a me big deal ni nga jogo ne ndo mo noni ne bogo ndo ngari be 1000
4: yes
3: ta na di musima ni je bonga ki itu ni regi jali ndepi kisala mera mera ndje ni apa ai
4: ngulei
3: ngulei and nga moyo lelo
4: yes
3: nzo betawon mera nyo
4: town
3: ndje ngule epo hapana nena
4: ebo bonges
3: ngara ndje bonges ngo certificate recognition
4: yes
3: ajira sanyo
4: cicd
3: na urad na by the way ndo mon size tanyo ya mga suju promotion anytime
4: ileba
3: wala ngarra nye meke magara nye kitu ya mwe magara nye
4: atalika
3: uri kiti ya promotion
4: yes
3: kadida mna tiara lona natembea ADCC
4: yes
3: nile mna tembea county commissioner
4: yes
3: nile hapo regional rebella avuku
4: yes
3: ata RC rahi ifrani moj kwansia Turkana porge jodo
4: yes
3: the wall of Rift Valley nile anaretu marua
4: really
3: nile marua nile samalu nile the coast Le pas na nare pole pole le pole pole.
4: Yes.
3: Ra der Kenya re cartels ya renyo.
4: Mhm.
3: Ni le po ile po maruo me ra kill ya de. Kiti.
4: Kiti.
3: Mhm.
4: Yes.
3: Na ngo sa ku ka ndugo mshe la Mombasa.
4: Mhm.
3: To ile me ra ni nyeti coast region po. Mhm. Ata RC.
4: Yes.
3: Kidogo kidogo la ku PS ka ma ile tari ni.
4: Mhm.
3: Ata PS.
4: Kweli.
3: To basi.
4: Yes.
3: Na usine na ramono ni ta ya mo kelo tu.
4: Ile po. Ile.
3: Mhm. Ile usine pole pole.
4: Kweli.
3: Mwishalwana pa kono wa sese isi dai, ndoli yake. Kaya amaro ndo, edoli, todua yu katungani. Tera pa selo kani obu. Le mure nji zini.
4: Yes.
3: Obake le mure nji otakani obu, orla sese yenge ngasia.
4: Kweli.
3: Kana naro pasta yi.
4: Yes.
3: Kana jene mwere, ara wanyene wale kanisa yi. Kawa lenga anisa li todua sini.
4: Eta
3: sese isi dai.
4: Yes.
3: Dushu kura singa lenga isi nja pasani la kelo, ore nja mara mingi. Na kelo shi nae ngane senye musada. Ninyo binyela yi moro musada.
4: Yes.
3: Wadang karola meyu
4: yes.
3: Ni bugira kan senya nyo
4: musaada
3: musaada ni wori nyoga kulya ni sani
4: ni
3: bunu haya musaada
4: yes
3: dele wor line ni ngoru network ni ngor network
4: yes
3: na ra yo golu ni bunu le sotwak da won jabo dia jogi damare kulya ni sani dende ni yo so kala ka jama ngiro ko dola kimira mo ale kar so dola mi dorop ngiro da ngiro nya wara ke ni jo sawa jama sala ni bogo ne gaja haya ora be le ko ni kitna le ko ni Nibo mekaja? Nibo mameja au jumotiyoku.
4: Yes. Era sisi
3: isi. Kisi ngalanga ila amejo nje yao. Tulevenele. Kijo nje?
4: Nko.
3: Example la ya nindu na baashari. Nibo ya snishi basa lila. Wati wangaru sa njena kibungu baka scholarship. Yani ketumi.
4: Ketumi scholarship.
3: Ya kani tulevenele. Ketumi basaris.
4: Yes.
3: Tinde na nyo yolo.
4: Eningwa?
3: Nihoma yao.
4: Yes.
3: Kila kani ya rango. najo ejo ngaramit
4: yes
3: na nisa
4: kweli
3: mhm chama committee boge
4: mhm
3: and as na kayu yes separate enjoy ngaraja
4: imagine kabisa
3: asho tomon
4: mhm
3: na ishere nyo basari angana aywa
4: basari yes
3: mhm manyana marjina na rewu
4: mhm
3: tenete neura rage saidu na rauni la sar sadaka barage de mai ragu amu wangolo bobo wanga nyana basale nyenyo
4: yes
3: ja rain kishuru eh meta rauni singiru na rane gaja
4: ni
3: rayo nene yes raga bike
4: mhm
3: de maranga di sene
4: yes
3: amugo singiru shine ora gira washirika ne mo sheki mit do ko na ro do ne ngo ba kelo ne bolu
4: yes
3: mhm
4: mi
3: yata ni jo ni duma na sako nanga ya mu da las nanga ya mi kya
4: mi kya ta
3: ya
4: mai na same do das nanga ya jo mi kya
3: da las nanga ya do am ke yo na jo ra bra
4: kweli
3: agra radio bla ne bla jo
4: ah
3: bla jo
4: ke sa bla ke ta uru
3: yo na yo ni next sample
4: yes
3: yo ni next sample
4: example
3: next sample like da
4: yo
3: yo yudis nyam dala yang kaya aja mata
4: tata yes
3: ne ar na duwa ni noro yo las nyaja na noro nda ba duwa rayo boken o ko do le gais ngale nyana
4: yes kakiri niera ni nda usi
3: nda nda a nda ka bi do ka nare
4: yes
3: ka nare fi nda u
4: kweli
3: ar na duwa na nyari sara bai do eh ko da sara olen
4: yes
3: kay ki jaxio jaabe la sa doone si ay tiago bongis
4: kabisa
3: kadar fi wala lo hin de wene ngita sen la no la no la ke o shege sen ala che ki jaxio len
4: ko kweli
3: si si dania stata
4: achi
3: ro re
4: yes
3: achi ro strata
4: kali
3: o si yo la ne ashe ni za gollo ro ngani
4: kweli
3: me ano ne gollo ro ngani enna
4: appreciation
3: me ilu ana ni bi ke selenge agra si dai
4: kweli
3: o ni selenge no len ne me yu ashe kagiri agra si dai ne rag no lo ngi dai
4: yes
3: ne na lo ngi de si dai ni to de mo raji yi de da ni je ki yes
4: a
3: de jo
4: atembea ki malaika
3: ya
4: atembea ki malaika
3: ya ya ya ya ndo no no to mon ni ga gra si dai
4: yes
3: my friend
4: ne se bona lo ngi ne ki nasia
3: no nyar hangai no lo ngi si dai yole ni gra ma ti si dai yo ni siri moja te ya ndo bona ga ga ja
4: gra si dai
3: si dai ngorongan nya mahado jadi saya ah kata lagi
4: iya mengi lagu murembo
3: hehehe ngorongan nya terdua nana wakata bari bu
5: enki guana orang madie o kiolong ewiki erishara negedere nege magemba naibirta yoka kirolo show Wore beauty show som tormasa ni neoto karsisi show wenta isire sidai kake bogata kijo itaramata somino nokumetobulu eta beauty show sidai na teninje mbuli na shiam nena haikem nyama enjimbi ne dobraga genkishu ontarim tena kila shoti ngishu na rabo show aragene na namu ya ashwa ngishu empeku wore haikem nyama na embulio ine dobiru wakitangariano peisho somino nokengulun oluige nita siku mbulu notenye neisho siengulun nebo Orio muyaritin edumoyu haikem nyama tongi bemot enkilo nabo enkilo yare enkilo imiet omeraba enkilo itomon neko meror baragoni limitu memboloi na risere so menyanaga tabaikel dogai le agrovet likita negi ngilibwanu emboloi e haikem nyama teramatare nadova o so minunoga
6: Isaya 41:10 basi usiogope mimi nipo pamoja nawe Usifadhaike. Mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
7: Kupata Isaya 41 verses 10 kama skiza tune yako, piga *860*380#.
3: Sasa rejele mbara dawa sai na ndo yi media max wave sala ni muni chomo google sura ki app store
4: ni
3: download na
4: kabisa
3: wale maye ntide gweji ni ndo nishipa kino kibinyambo kene munyo media max wave ndo naje na bodi team kene ni gweji bito na ndo yi ayaki yoke lomon na ndo ndo bodi na sai na sile gajo malda ndo lomulo bitiro naje ndo ya lomulo bitiro mayelo ani ngiye jere bidire nagara nyamalisho nime kashim bidire emwe nime kasinye bidire oltungani tanyamalisho pooki.
8: Ndoropo Lomon Kemayen FM.

0: Kabisa ile nje nyumbani kuna saa hii ndio ndio saa 7.
1: Kabisa
0: ndio saa 7.
1: Yes.
0: Ngordo ni saa hii ni box.
1: Kweli.
0: Yes. Box. Ngordo pia ni. Ya sta. 5 7 7. Hash. Ana box seja?
1: Le.
0: Yes.
1: Una mwelele?
0: Yes.
1: Ndio mashumara ile sura.
0: Ana box seja?
1: Le.
0: Tegi lobo lijo.
1: Kabisa.
0: Ndio lajo. Nyeleke yake nyo.
1: Tegi
0: robieni. Ngiruki.
1: Kweli.
0: Ijinge nyo.
1: Weekend. Weekend.
0: Dimia ra form na je box kaisho nyo
1: kaisho form
0: ronya na star 577 kaisho la ndimoni ye ni shunya bara do yongor ko mama la jide bara ya botimo to ri kenin kresheni ye na briga luna sa gbe na sa do loro soto ni shunya na gabo do ya kiliki je washindi waje ronyo ngigurane box
2: inkorokyo lomon te mayen fm

0: ajangar naingotik Nelson nani ningito Mayan FM amire ingresyon na jitor masi to losho olulunga ajitor masi pogen maino ningo Mayan FM
1: Mayan FM
2: kajire jina nareno lenguito engwe mruwe lepset eni ningito Mayan FM
3: ore tonkan kaji monika kosmet namanya narosra olosheki
4: ore tonkan na kaji Samuel Tate leshinka temurua nayolo tolenga narosro olosheki nagire tukujo losho lang pokin le maiteru tolubor pokire ngon emaini ningo Mayan FM tankaraki nete nereto to sapo
3: agen ning Mayan FM katu kujetai pokin mwene ningo Mayan FM asho oli
2: omono dungana pokin pekini ning Mayan FM omwereno reto tololosho
1: Mayan FM
5: Abisa lani ningo ni kikira na kairi ya marite nebo rekuna san enteiba ore na kiti enarishara nero na kagira itadamu olaini ningo ni nchere eji ingura na pasaro iduwa ikara enaki gura ni e-box basi ate nero na ke ingura na olaini ningo ni itadamu ajo igira rui aitogiroke wana nafasi tudumu esimu no ironya *577# olaini ningo ni ate neku na ke ironya tegela kike wan ilo box le bahati olaini ningo ni egeri roi il box ile kalo roi doli ya jo egeri mpisai olaini ningo ni shomo dukuya ingura kike wan mpisai munake enaki gura ne box eriro ilu nganako greji shindi nge mamit nge mbaka ma arta mbaka onum mbaka mia nelo roi dukuya mbaka 1300 muroi ake enaki gura na jene box *577# nigelaki kewon ilo box le bahati ola nini ngoni tipika ni mtu suju na ake mpesa pini no basi nirumoki ya rayolo ajoka inyodo hii iraswa mu enaki gura na arekuna san enteipa basi ore na ake kitia narishara kagira aitomon kakwa roi leloli minakinote ilo limi bayir ankaranado kanga ilo na kalor kilikwai ligirado alodu kuya angwiki Mayan halo
6: hello
5: Mayan ena
6: hello
5: yeu
6: yeu
5: papi
6: uluwasa retingrede
5: karibu ule ngolo uwasa
6: kata mama waluma
5: ulema
6: nukumaze mbemusi amuma bayir dara sabia
5: hao
6: mwana wani mbejale
5: ii
6: Kagara jiruwan kalau ngono lewa mama kaya ben.
5: Eh.
6: Ya mulai dia lewa serius mirin.
5: Amara ni jo Alex.
6: Eh.
5: Alex ngai.
6: Alex ma.
5: Eh.
6: Olalan dambo.
5: Eh. Ya.
6: Olalan dambo.
5: Eh.
6: Eh.
5: Aja sawa sawa.
6: Aja.
5: Aja. Mayan FM halo.

0: ri ilda na ra sida ala ri ani sulai owar marani
1: ha
0: owe selenge
1: ha he mai bu mo sura
0: oru siria
1: ha.

0: zurlang
1: hile neri
0: ha
1: neri babalang
0: ha he maibu mo zurlang
1: sumara eri ilwana ra sida lalai doriani yesulai owaljare lai
0: ha
1: owenjere zai
0: ha he maibu mo zurlang
1: ngana boisu
0: ha
1: sida ye yesu
0: ha he maibu mo zurlang
1: yawo soru ngo
0: ha
1: ewe na ibun
0: ha he maibu mo zurlang
1: Ore Danieli
0: ha
1: ero ribo